Si u fonga mali na o le tisi tala bain a mai tato taimi se fulu ma le whāne minute o le se fulu ma le ono minute o te ainei le se fulu ma le lua. Tele yo vaenga oi ole ole avatu lava le sa ufo ele se famtalanga ele tu langa wa yai le tato vo ele ele internet. Ai ak tu lunga vo yu penga ta failang ya e vaenga fe me ilele le. Awa la uwa ai ele taimil nei le taimil nei we oka. Pi vo leo fa mama a venga o tele inia a vaenga o tato wiloa. Ale o le vaenga le nalai na faile nei na faile nei tangata le tu ainga Facebook ina ia tu uiai masa ninga ainga we wa nofo mao lata lata ai peila vo leta la noa atua o le leile lana o le vaenga la leo api volinga po le Facebook at you lowly fa fonga nga le atu no wa ai ona ole ma fa fau na au mai ele atu ole me alo fa le atu ai tu uma ya o e ma lo fa fa ta li e fa nga ina le ma fa fau la le ma fa nga ina le ala wa tu boy le bale a vo ile le wa ma fa tia si Facebook e tu ai nga fo ile o ma fa fau nga e ele fo ile ai ele fe alo fani ya ele pe e fo ele e ma e tu wi fo lava e lunga vo o ai lava a ele ai se pa pui pui vo ele o ai o le ama no ai fin ngalo a pi o va enga na ai o se e se le ma na yo le Facebook a e o ya na o fa tu vo isi o ke pa kango e fai a ya le la wa pe pe se ma ala langa il fa na wa ta mo e va a le vo o fa vi fai vo ya e se me a ya fai mai fo le ali o la lang o i o aku wa ila sa kang ya ya tang ya sa tang o si ya me fai mai tuwa ya tuwa ya ya wa ya ku wa ya ya pila o vaenga na oka fai la sa mo a o i nei oka oka le ai se vai pa no a ya ka ki ya la ka wa a ta ti ya ta wa wa u li to fa ya tu na ma la ina o ka a e le ta la lia tu lo le fa fo nga le tu no e afi o mai ya yesu o la fa ya ka wa a pe vo nga le va ta e na tu si la ya i o tai mi la ya va ai fa alinga a tu si fa alinga e o fa alinga le lu mo ke nesi a ya o tu si nga fa nga nga fo a fa alinga fa alinga ma fo fa alinga na ave ya Yohani e le la la kwa o ko wi fa na la ta mena o le si me fa ka o male fa alinga mo mo o le fia ya nga in lo o fa ba o fa alinga na ta o ma ye o tai mi la ya a to va ai o fo a ma yo ma fu wi a o lo longa a si go wa fa si o tangata a o le ai sa o mo me o ma o le ala le meta o meta the signs of the times a nga la o ka o mai nga a pe me yesu fa mai woi va ya fa ko a le a ya ma se si ele o ilu o mele o te fa ya tuai na o le hello le ma se si o to wa ai bi vu ngale ele mana na o fi e lo a ele fi lo a ya e o ai te mai tila ai tina o bi se mai ya la kwa ilu ngale koko la ma mai wo le a la a le ai se me watato lata lata le fai to toa a amu ia la tovo ile la saule bala a ala ala vai mausali a le a fo ile mafutanga ma le atua a kako o mafa pia voi ala lo manga ku kisa ele o mausali yoi a ia a nga ole o le a fo nga le words a le fatinonga a actions a ia yele na o la se me we fa ye mo yesu a iyo ya fa ma ya ke le loku ola yele na a iyo e sao ya lu le lotu sao era loku fai ke unga vai mai boy esel ko anga kisa le loku wo ya ke fa yakula a fa yele na la sila sila a eva ai le tangata le tino a sila sila yo vai le lotu yele na ole vanga mo mo tato watale la o tu ya
wa langa leo le fio poi ko fa so a ola so le masinyo le tupu a ya mo ila to hui fa inga luenga la ya fa moko ole tax time a ya ole o fa tu a mile ATO Australian Taxation Organization, is that what it is? ATO? Ya le la umako ngango wa fa tu ina mai a o to wi fa nga inga AI ola me ka ole AI ele ole AI a fa foile fa ala utile voile po ole fa la le ngolo what's a AI stands for ile ungangana ile ole tongangana ole AI is stands for artificial intelligence mo kanga ka popoko pe yo ya mai awa awa nei o to fa ngaina ila to la ya ya ko va ai la ile al bol au lai ki la ya mo le mind fo ile le wanga ole AI ya ole GPT ole PPW ole o ai si ko inga o ka na wa lu mai ya ai mata lia a o i inala le sa wer ka ma o satan o sa o mai ma mai le ya ma ko fa oi e se le poko ki sa ma fa nga le AI ya ai le la le ilo ki sa le si va inga ye mai le ye oi ya ile na ole numero taxi na langa le wala talata ole o tata ye le fatu mu taxi si ya ya ole si foi va nga o agency le mai tau mai o agency le sa a mata mai ko li mo suka la ka yong suka la it's tongi e fa ile o tax ye le le wo o isi ka ilu se la a ole mela mali e to tongi lo tax lo me fatu mo lo tax agency I saw le refund ele a kosi se la kala Gusela ole we kong yel agency a ae lo e te fa pe e fa ma fa sa o lunga ATO a lu sa o e lunga le website a fa sa o ya ele lelo walu lunga le vai nga yo na le a le tanga le nga le a ilo lo walu fo nga vai nga agency o ba me nga ma wa le ke le le cha cha ma yo oi wi a le ye pe ya ya ke i ki wa fa kang of village agency fa le ai le ai fa ke le ai fo nga le fa nga i confi e le vo le a e ele le ya tong fi ti ele ele umi ai ya pe ta si na va nga a le fa ma ma fa mai nei le ta ya ma oh ah ya o kiri vi va ku mo sa ele sa ka ika texa mo ya le ka fa nga lu nga a ele lo po fe la a but anyway la o fa ma ma fa na mai please ah allo ma fa now va aile o nga le onai lunga lo website le AGO alu e lunga e sili atu nga le se meton ya ai ai se mesi se fa sa o la to yo va aile ye yo la la me ke kau alu e fuo ko kongi nga

0: Sifunga mali le na sive vainga mai le fio anga sai pipi ele lau le le yo amo amai tato taimi ia o lusu ma lima ne minute o natale o le tasi le si vainga le fio o tu iai le tato faso ale ne yaso o le National Disability Insurance Scheme o ata o le pe faa pupuino NDIS National Disability Insurance Scheme. Liputia mai fasu mai valu tausanga o se tina I Adelaide e whainga luenga I tonu I le NDIS wailua umala le tina vaenga ma awala umai whaanga I o iai vaenga tupe whaanga o iai vaenga tupe ole vaenga le ole National Disability Insurance Scheme lea lima miliona le vaenga tupe na taked ele tina nei na te avesea ina ua o atu leo leo ele fale ole tina nei ma wai ia masini whaanga ina I tu ainga ngā oinga te tele whape nei ua mō lia nei la latina e tu la e whamsinunga ia au kuso a. A ua fautua mai ai le matanga luenga ia ila tau o loo mā fau e fai e tua ai ngā oinga whapea e ina iwe tu loa a. Ole NDIS tasi lea vaenga vo I lea le insurance lea ai mana o mia e o tātu tangata. E mana o mia e o tātu tangata a. Ai o tutonu I o le tua teleo I la tau o loo maua fund e fo I lea e tausi ai o latu tangata vo ile oisi wa leva on alta wa leva on fo ile o malolo ina a alai claim lava ia vaenga ia pe fa tu vo ile le fa slow lava a ala wa leva a ele ise lo fa fo ile le tu le vaenga tu pe mo isi o lo desperate lava a e fa ila lautala ile fa ma ile wo o mai nei alo mo fa nau le autism o le autism ele pe ano tala no mo mo ele o fa apea ele o tue tala no ina ta tau te mea se vaeng vo le fisilingi ai a e se vaeng e se si go ai nga mawol ma ilia no o lea ua sili atu ona afia e le ye se faa mai lea e le mawai matua you know le next generation pele 5, 6, 7 generation e le mawai ai o le fisili la na o lea tula I mai hao be faa fefea ona afia ai alo mafanau I le autism la lea ua sila sila atu la mtanga luenga a e ua mkwa sawa le alau le fo inga le apply o alo mafanau nei I se fund lea e fai ala mea lea a fai la o la sila fiel malo mea ia fai I e kakau la o nga fo I lea e tatau ona fo I al faa fitau lea o a vai la au lea kakui ka maiki ngei fako a pepe mea tu lo lu fa fonga la tu nu a le la ya fia mai ai meia a wai asal faiva ale asal masalo a le la o tu la I mai nei o le autism le wange o si li atu le te leo la tau to o tele la tau o alom fa na wa fia la tau le first baby second baby o le mea lava le kula I mai lucky if the third one it'll be okay a ole mele a ulu matua uma lea a o foilele ole ave o vaila au ngei kakui ai a nei e pepe mea mea va and if that's the case ole foilala vea I po mrafu anga po tina ole tui ati ai a olae maitanga a olono vinga you know olae eile vaenga olo o sila fia pe olae loa ele malo ai pe ole ale mafu anga a e ke kaulanga len over ya tu ko ta ofi a yele ele include ai le autism I ko ngule o ya fa fenga le include o alom fa na ne wa afia but you look at it into the situation la le ku langa la le wa fai mai a fo ile le a e su e is from the genes of a hello o so nga ngo yo aso nge ya me o ai nga vaila au ese uma you know sao the buffets is all money Lea lala fatua ina o tō umale I tutonu I le NDIS mata ala a awhai o yeini vaenga e maua e manui ai o tatou whanau a mo tatou a inga do it. A ele fa pelanga le we all taxpayer money ole alu me kongu mea a lei e yes afa fai you know they're all corrupt like kilo lava o la wa levanga malo losi hello. Ya lai fai lava a
1: sa ili ya fai la si sila le tua le le lo uma kasia la si fia uma me ya fai ya peila o le taxi na vainga o le o tai lo to te le alo mfa na o le tu tonu i vainga ya fai le ngalwenga ya le lei ya o to wa lo lofa ya ya to i tatu tangata a wan if i fo le na te ta wan ya I know that is not right ah ya e ke fa alo ngu fo ya e kan fai bu ya la ngor kama so you know ile melang fai le fafinge ah le fafinge le ya Even lava lako ainga wakango amai umai kupi. So that's how bad, that's how serious le crime leo fai le fingin ngay. 48 years. Ya le la la u ave. Ya ale 5 million le nga target. So many thousand of dollars le nga kauma fai le fingin ngay. Pa ole vave ole maua. Lako le kukongo le fale. O mea umo devices umo le fa ngai mea fa pia. It's all in there. Langa le fainga luenga, she knows. Wa also fainga, it's an inside thing. Ile fa pe ngofo ngofo kanga mo inga le fa fo fai. You know, it's that's the real le me la le. You tatu tangata talo fai. Peila o le vaenga na. So so atu ai fo inale ia ile mamalu a o to ye vili mai ile ma fainga kali ya ule kele fong ya I'm sorry ya pa o tu langa na ia ia to no fo tai langa e fai lava sina sina fo inga onga onga o tu ainga nei ia male bol fo le male tu langa na le si vainga dash camera o ia ia ngala a o te loa o le ye vainga ia le to te tu ua o me Mali e yon melea. E ala na tu oisi wo ye e vo ilele, e vainga le va aye ya le to ainga po fer mele ya lwa ya fai ngale e fo ilele e security e fo ngale te ka si lo matua po ya mam po fer mele ya po der fo ya e ola ala me na tu Yo le dash camera si kamale an failanga a yo male tango ko le kama woi elenga o yo le male faya ku ala ala and you are amazed how le ale mea le dash camera umalea le I uma a le vaenga le wa fai ele iloa ele kama fa apeanga ia ia ainga o ia le security which is a life fire si kama ia more safety o langa Oi, ya lea la, male scroll atu. It's not only him. The whole lot of them. La le ua makwa I public uma. Faila o le, faingi fo ngale. Oh, I meet you there. Lale, I meet you here. Kei lor ka, kei epsi huile le masa. Kei lor me fo ngale. Lele, lele wa apia. Oh, my lunga dash. Alale karie uma ya. Lale, they're all in it. So you got to lewa a maile folk wanga. Lako uma yenga. Blackview, Australia. Le kampangi nga. If you're listening now, Do it at home, work out a suit. Because you're signing in. I can't even open my eyes. I'm saying, well, power me, I'm going to store for the safety of your family. Hello. Was he the Akulan Mesa ceiling? I will face a camera. A wale o kunga da whole la oisi me ma ofa ve sau nunga le net o ila to uma voile lenga I no lenga fa ka u mai kampangilia o ka ma ka ukia ke va yo ye o kalango nga o malama lae maua o malae maua o male lalo langi a ko o malae e fa alo longo o malae ka die isi mai oh you know wa o isi le kalango lungo le grave voile o isi le fa ku ia You know, we got to be really careful. Failo wa fai olen fata wa ir campanilia. It's called Blackview, Blackvue, Australia. Osolo ye inge faku ya le mele va ai lungo le linking away lungo on my Facebook le anga sa fatala no mai isi tamasi si one of the foile kama boye fa mai makaukia le a olako umalava la to umai na fata I don't know how much be if you go you know be cost money pa ole safety because ole waka umai pe ole ale uming fa isi kama ngi no safety from kele lo Ya lea la a mo ila to uma e fia fia ile tu ai nga fo ngale le dash camera fo ngale o le si o o si le fa pipi ile ma o le ta avale wo ile le something like that but o ame fa ngale lo ile mena we ya le na la a ye pio ta si na va nga a wages for low income yeah wo song of early first of July asu mo mo yulai le la sa wai le va ya kulo lo kam apanisio la ka a fe vai ila kenge Pauline Hansen yes fa le wages la ko a ia le nasi tato va ai pe fia le sitanga ia le sitanga le la fai mai fo ina le fai pe mai ole aso aso mo mo o yulai nai fai sitanga le na Benina tia fau, e tau alanga a Solomona. Fatumulau tax, awe situpe maltoina malom tua.

0: le taimi fa nga il up a wai avishelish a ye ole upu fo le malolo ol malolo ol fayina
1: a
0: fayinga ya ole po ole ma fayina faya semea a e tai tusa ma le upu na a ole ma fayina faya semea ya o wai fayinga po e malolo a ya o tu langa na yai e fo fo ile me ole alwa na ile upu a fa pe o se fusu anga a a fo se fusu anga e ave ile upu na malolo a a fa fo i o se fainga palota a le ro wa le sa walu ne palota a o le bo fa inga a ya o malolo a o tu langa na e tele a wing ole upu a a tasi ile upu fa nga
1: e fa tiela le upuleo le ayaf manaia ka una ka kapai e pea pelea
0: io avefo le upuna e chele
1: ai
0: io avefo le upuna o le tusa o alana le alu te ngalue no lo paye ai ala fo na ele alu te ngalue ngol te ma te ayafu a te fa mo mo listanga la mo mo la utupe
1: paye
0: e chele a ia winga ia pe no fa ya ia fa nga sa ole up a ile me taun fa nga ia wa te wa fa nga tu de situ a ile ole le tu tonu na taun ave ile up a
1: e fa nga ka fa le ia ke a cosa e ai ka nga ka le ka ma ia ke a e a foi ma ko ale ai ma se mala mala ia e o fa ia ke a e mo ile mo na kom fa e fa mai ole ale au por fepo fa col ps ol fes e fa roi po ngala po ka wi ka lo ngene fisili so o mai ke fisili mai fa mai o ela me ka ol fepo fa e ol fe ex on po ngala you know that was just a thing I said how to be honest get it man man ma kong fo yen nga
0: ole ole tu langa na ele leile mala mala ma ele ya se mesili at na ilol mala mala ma mala mala ma le tanga cha ile tulanga lana te lana te faya ma tulanga fo lemna fa tino ona lele ile ai a fo yo lafa i pongsa ilunga ose tulanga fo fa kwarga ka aru aru fa mele nga aru le pe al mele tupune i fe i Vietnam de o fa ya tu ai o ma o ai ele o mala mala ma ile e unga e o yai pe atupu fa la ve a e po le mala mala ma foi ya la wo ano nish turanga a ya
1: sa ve o ke le me o ke foi o ke ofo le ngei leng o fai kau fo ele si me an o fai kau me se fur ko wa fe ko peren kon that's just peanuts vai de wo la ve fanga si a kama pa fai e mo in ngi kala fa pe se fur ko wa fe 13,000 le kupinga kon ye ko kon ye in pa se se ma me ye o ye
0: ya o tu langa e fa pe e se lo fie fie pe a fai tatu tal noi lungo ni fa ma monga ba nino a ya e o le ya le tu langa ni ya o le ala vo chele mau tala sala lau le ye ya tonu la vo ye si taimi o luma e sa no ma nino ai la tau ye a fiel ma tau pune ya ona i lo le le ma i lo fa ma honi o ni me lo tu le mai a ta tu rasia si sta tu musika fa a no file mo e fo nei tu la o le oli a o fa sanga tu fo i le o lo alo tu fo i nei ma tu e piki mai alo mo fa nau wa le o tu wa onga i le nei fo te me le oli o le aso lua i te tonu o le tātou potu fa sa lau lua suma le tolu o le aso lua o le masino iuni le o tu wa onga alo mo fa nau ia ma tua tau tu ngā ma o tau na i alo mo fa nau a wane ingalo na piki se kamititi mai a onga mana tua fo i le sawa sawa fa tapula a ina i tonu o loto awa onga ne te i fo i wa tinga inga to toni se sala maua mai. Sa wari i alpo mo i lato u malawa o eolo fa fonga mali tato po kalame ma fia fia fo i fa fonga po kalame o asolua a lofa tele atu mo o tau pese na tamor sa wari i alpo.